0: irau. Busugu huma hungo lau aba chuti lani na isiani. Darangi huma sun huguya le lani gube kesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut no Jesus Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia lea finha libe que ua guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gula Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesus. Rula lubungi sun leme mege ruboi von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesus Cristo. Lea goro vivon luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun lea frama se lubi von. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana humalida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun. Luhichu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida letima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihiti, o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afa guhama luhen dere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anua dira lung, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbara gule Jesus Christu. Lema gumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badun lubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabureme Jesus Christu nun, luagu yarafa li laan veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugubei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun, luagu lagiributu wabureme Jesus Christu ubogu lau sun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
2: Ariha dirai, lehisi ebaini, leaube ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ya divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Loginye sun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, ladari runi lanichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hada ruba iyeni lagana guarufu da anile inaru nibay. Lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. hanig batiaba gini chaguni frese hongwanarg laulira. Giba banya fala rutin lida livia hemeri. Anila dumre hoba uriba lago umale inaru nibe hadiga. Laulisin a sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufudaha le malabai. Gamalumon. Choru tulagu hagusera gduwa bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adairuwa lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularih ni luma lagambu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti ang lubay tibungi uha dereka ko banya hongu alung luay o chabaguni. Igira layan ha buriba banya, labu gaya sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame luay yuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubay bay bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugua tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausunghere ti mahama, gabafu haguya, michugu tinya hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya keisi animalugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahong luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga adua hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunin le vuriba bai. Aba ti laden haba burigu, maniye gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lili lu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya lu hasigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tiyan dimure buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamali bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya larg du ninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichugu behon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
3: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
3: agar abah tu buir huswam prugulari getagun le harumati.
4: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhen huise tianu, anuhan tibia magara da nabur hahun, tida biangu bai, houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu dahani inarunit le frendei humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haninya go bei profeta go. Luma luagu luguma din vabure me Jesu Kristu le vasalvara gule, le meha varufu daha bei vakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinya go bei, rutima humei le harita go rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi, Larinya gu nei luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristo. Hilago wagubri gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luago la dugu ni la bungi sun kata li da lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. A duga leimua li da gie duna. Ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau li duna rinagura. Ahenti sielo luma mua lego etombe. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. Luma ha gini chavagu uribatinya. Mabule da hume ginye. Iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lia laba veju. Luwabune me kei milurumu. Milurumu kei aba veyu. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti. Habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeyu ligia. Lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Kaisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Kaisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyu humei le huara te luhofu dahanin. Lida mebeyu ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura bahi burikate ile, houcha huma lu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguru baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate ile, Lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loe heyedu nungirigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
4: Primera Juan, capítulo 2.
5: Nira hunyu, naburu hanyi burikatari len hun, luma fico ho huma gama lumo ahin afigo somebody la buye ba wabure me Jesucristo luye wa fulesi ligibu gen wagu chibungio la duga ligiro gen richago lida gen Jesucristo ferudu mala wa figo anima marugu wa figo ferudu ne watigi afigo sungrigi lida wagu fulironi luguma di bungio wa subudire logo chiluha di walna asubudire bungio Ahenarinha gaba grigia, subuti numuti buingio, ani magufliruti lao lugumati, jeti grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabalile lubaibi buingio, hinsi ele buingio lum buidu buidu. Italinha wasubudiruni logo lida nyadiwa la aban luma. Le arinha guti logo lida nyila aban luma buingio, lunti labagari dun kaimeha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya hu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurei na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburu gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Niburu nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habai huu niburu nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon huu, niburu kata ile lida mwe ubo. Ahihinsi ya ubon huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du luogu anitela laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawa subu duru li logo lagumu honga li laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra duba itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu le tima timat. Ahinti huguya, Rora ali Kristu sifiri sandu hun. Ani subuditi sun kata yi hun. Naburu haba ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi ya la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habanyo. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bai. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi engili uguchili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara herederu baginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu uguchili. Heresibiru baginye ibagari le magumuchati. Kaisi larinya kuni hesusu hon. Naburu hanya imburi kateri le huu, habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya, anihe sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Meme geruntu luboi amu lun larufu da hun. Lugundu arufu da halumuti sifiri santu sun kata hun. Ani inaruni larufu da haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu da halali boi hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wain.
4: 1 Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luari visi ya lubuingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahi hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi ili la won, kata badiwa la, li dame lagumu hon. Subu dirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi tisun le afiko hoboi, dirigu walumuti liluru du buingiu, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingiu. Subuti humali logu lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lita abu ya baluma mama lita nye figo. Ani sun le lita abu ya figo marihi lagi li Yesu Kristu ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kube buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lire ula buingyo. Subuti wati kata ya laa lirahini banya buingyo lumo kata ya laa lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarigu le madigu mbali le buidubwe o misi habu laa lun liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigu buingyo. Ani haa uganu le hagambu bay lumage furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digubi kain, ani buiti le la digubi la mole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ati ya waduhe yu loige Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemegeru liduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi. Duru wawagu logu somkate, weri timati buingiu sigu tau wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayara abai wajabu indigibu giyon buingiu lau vemenigi ilu wagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu luwafinye ilu logu Yesu Kristu le liru, luginye, insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Agufuliri bali lao luguma din buingiu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifre sandule rula aliboe wong.
4: Primera Juan, capítulo 4.
5: Niduheinu, inseti yonu, mafinera huma haun sunha arinya kubanya logo, buingiu la atimur hebe hayumu lugugi. Ocha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu bui linya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le harinya guti logu kai lan grigi le tima tima tilebi kristu bo wogu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile harinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu bo wogu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba ten logo liabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafu ya sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, hagambu ni haa ginye lani kubunye ubo. Ahi wagia, lani kubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani kubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsetenu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Kabagari wama mga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia laa. Hinsi habubo ilu buingyo. Luwago ligia la hinsi habubo ingon. Aba launa hani lirao le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. Lausun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubwe lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachoru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Harinya gawamwe logo lula la salbaru nuwa launu hibu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu leafinye rubwe logo liru la bu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya du lufrumi. Ahin harinya ga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jaya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyaboye jen hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lu buingi u, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
4: Primera Juan, capítulo 5.
5: Sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu boye, Age lirahunyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi. Hinsi habu banya ginye hon liran hinyu ugu chi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi won ani adiga wa mwile lubai bai, hinsi ye hama ginye liran hinyu buingi yo won. La digun wale lubai bai buingi yo, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere ngote lagufu liruni wa lugumadi. Lugun du sun le liru bai buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani ru la li wafinye aganyi runi logu ubo won. Le afinye bai logu hesusu lan liru bai buingi yo, Ligiro gunye gayara laganye iru logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia arufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya kubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya kubaibuingi guanarigu logu lirau la Yesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya kubaibuingiu logu lirau. Le larinya kubaibuingiu logu ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida gye la lira liabu ibagari ligi. Le anihin bai lira buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bai luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarigu kate kaisi ligunda lagambu badi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subudi wa muti ginye logo launabu badi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hifiga ulani na oveni, malati lula furi edunu wa lubu ingi u logu figo uligi. Sunguriba ni figo, gama lumu mama sun figo lumu lani na bailan oveni. Subuti wa muti logu grigi ya lale anigi bali mbu ingi u kaisi lugu chili, maibugu tinlida figo, lugundu konugi lumuti lirau bu ingi u. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lumu, subuti wa muti logu lani guwa ma bu ingi u. Logo labu genyanu lan lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halilan lirau buingi ubo wagun. Ani ru halilan gufurandu wun. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Yesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
1: Tibie maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lun bai wama bai la sun ata. Binile buingi ugu chile luma wabune me Yesu Kristu le liru ugu chile. Ruha maime areini agute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hadagen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isiani lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo. Luwa bagari dun lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tidan. Anya hain sarago ege hatia ubo wogo ama fin e buen logo kai la grigia tima tima te lia buen Jesu Cristo boa bon. Le itara bai, lije le ye bai, le laga ni bai Cristo. Koni ki huma hawai, lue heferi diruni le, nyugui bai hun lida agen, huwa digmari, logo Cristo. Recibi huma ime, afaye ruaha da yerugu bai. Furume guarugu, le adira iruti animereda ti lida la rufu da ha, Cristo. Uwa ti buengi uluma, ahen ti le eredo ti lau la rufu da ha, Cristo. Anihen buengi u ugu chili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrigi humo. Mama lao arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarawu kata ilunti narinya guni hun. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun. La gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye la noa dirubo buingiyo. Itarala.
1: Turuwali garada apostolu Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburuhanyu garada tobun. Numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo. Lubuidu la lidi sun kate ibun. Lungi ye magadi ye ba itara kaisi buidu la lidi ibun lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo lo egen Jesu Kristu ariaga nu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara gwa gudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsieti nu buiti bouseru lida servidu ni le badugubai. Hon waduhenyo luegen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuta guatinya ligibu gen, adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawayesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata, hamake ha ibiti habu banya lubuengyo. Lige lunti lubai, weteni ru, Hon lun vitere guninya lida la purichi honnua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempu lu uribati le. Adiga wamui le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu, ani inarini logo buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logo kate ile, ani subudi umuti logo inarini la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibun. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bun. Ruboi mabu igunluun ka aba hadagen wa madagu haa nyeibany.
1: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumboi la susere du madise. Subudiga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariega lali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme lachoru rubui Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati, hamaha agambuti laliho uganule, le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyu bui ya, la diga jarafa lidan lula suseredun.
6: Au Juan, la burra en Juan Tila nacer de la iglesia de Asia, resibi huma reini luma danangile luma ge bungi le vima bai luma ge lubara ge lagum serunda vima ligi ge gueto ani le luba iliabi luma ge hama ge sed zifiri gu ha ligi ge bai lala na laru hi luma luma ge Jesu Kristu ge fe di le gunfuli bai le frumi bai asar utilida ge oweni ani gabafu ligi ya hawagu urui gu ha ubowa gu bai hise tu alu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita Adiga ladua urui gume luma fadri gume luma seri idulu lubungite le meme lugu chibai ruwala weri guni luma ubafu ulun lusunda itarala anite Kristu duweri gu hari gubai sungrigi ibini gie hafa rubali haya huba sungrigi hau bowa gubaya luagu itara luba
7: au alfa bai luma omega la huma sehaluma la huma chagule sungkate tinia la ino bungi le sungtika bafu le mima bai luma ge lupare ge la huma sarunda Mima ligi ya kwento anile nube iliabi.
6: Au huwa, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmosu, luegi napuri cheni lenenu bungi yu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba weju dimasu, aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Lani ko mala li ligia nu.
7: Abur ha bai sunle bari hu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hong tila na sedu li gili si tologo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
6: Aba na kara ra gulu nani hi kala dimur ha bai nu. Aba nani hi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nani hi ama kamahamuga wagiri tawa ama dagu uchilutu luagu lugudi. Lumaba beli tigolu yarafa lu lanigwog. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu, kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei yungaba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amir heti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi lade. Gamalumu, aba laguruna lau luhabu le lonwere, aba lariye guno.
7: Manuhu te dagu waba, au fuhumi eti bai, au abumu houni, ani le mima bai, hilati na meha, gamalumu gwento mima atna lusun da. Ani hiligeli owe ni numa, lumaligeli fulasu le nyeha bai hilagwanyo, aburha bai lupai ti le barihu bai, Le gueto bai lumele lube la suseredo. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha parihu manyalita anu obule nowene. Luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
4: Apocalipsis capítulo 2
7: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo. Baniaga mejon. Itera liya naniyago, aule hau bai sedu warugu malinda anu obule nowene. Le ginya eibu gubai labagna wa sedu lebu sanudelu le golu. Subuti muti son le hadegu bai. Subuti muti le tere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa unia hau riba mai. Subuti muti luagu hausha kwa humanya la haa aniyago maya luagu apostolu kuhama, ani mama apostolu kuhagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia saragu linda huwati marinuagu, mabucha nuga huwagu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi ya furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma. Hadiga humi kate le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi hasanstri hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere u kate lebu harudu bai Nikolaita guhun, luma buri kate le hadiga bai, legia iere gubainu.
8: Le garike iri gubai lu lagambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
7: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le titabe ligilis to esumiru na bong, banyaga mehon, itra lia narinya gong, au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bai aniviva anjali, subuti lumuti ha sufiri non luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luagu adimre ya hama haariye mumaya luagu kuriyo hama unibati huwagu. Mama amo kate hagi ya luidige landi gu hama mafie. manu te da huma loi le lumbe ha sufre ni la da guba mafia fio hada ni fuli si rugu lo lo cho gona mafia sun hugu ye ani ha sufre ruba sarago lo agu ti si we gumfli huma nu ma dari home aba me ni chi ni e bagre ma gumu cha titi home ha fai ruwa me
8: le gari ke rugu bai lula gambu a gamba le le larinya guba si fili sandu tuburi le gilis
7: ha gani rutinya masu ruba nyalida gelibia ma oweli Babur haluan ni lili tida miliki listo perga mubong. Baniga mehon, ita ralinga nariya gong, awle gama baru efeito gagi lubong. Topiang gong amana. Subuti nungu tingi elwa guli na la fulah lanyi lupe ilala na laruhi ha mafia hagana wo. Ani lao sulira, numa meme nyedun. Ni ruhumagi li hafiya nuago, ni ipi nilida le la farube antipasi lege febe buiti nuago li da fulah lanyi lupe. Lanyi lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ani burkate hadirga magunta tinalao. Lawanyan ila fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloru da bibalamo. Le ichi gubay dumuri, nubalako, lulafiko gudunia Israel na lao heigi egi nile adagra guduwa ti honguwario, luma luha bagre do lidan aborgani. Anyan higini hama banya higiru ni kate leme duri haru da bay Nikolaita gubuma nye. Ligia lupaiti, asakri ha kuma, ahi madirka kuma iter, nidba huwa kuma dise. Aba menagain da wohama grigia hadiru balibu ni kate ile, Tau efein to afru domo ni imbulu mkine.
8: Le garige iri gubay lula gambu, agamba leile larinya gubay sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
7: Le aganyi luti, neige tutu balida ge manale aramu duwa nyubay lon. Aba meniche gong aba dhubu na ruti lon, lau aba iri isere buru wa nyuluago, le bidye tini ka on, lwe dige lon le eresi biobale. Babur haluan heliletina biligilis toti atirabon, baniga mehon, Itra lia nariya gong awle li rau kungiyo le itra bai agu kei watu gemeti. Le adi nubuti kei bronze le ircha wa uwal. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitu lau habura su, subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti guen to loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sawele to ariya gong lau profeta tan ani mama ni. Lutayedu ne grigia, lau taruma da ahon nani gulu haga non lida ahoru hani, luma lu heigi egi ni lea dagare gudu wati hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha gilu tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wa nanyi me tirani ni ama ha gabare hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawagu, ahi gubeiri grigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Itra luba tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni, Numa tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rupali ya ruhu dahani ligia. Machili ni yegini asiku dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma deru ni necha ni guri lau badu nani na guma diga ni le lau ti gurao. Apa mehamori guta guni kaisi sauti ru le lau ti mua. Nishi gubongi e warugu mato lani na binafi hon.
8: Le garige iru gubay lula gambu, agamba le le larinya gubay sifiri sandu tuburi le gilis.
4: Apocalipsis capítulo 3
7: Baburi haluang en le tita me ligilis to saru disipon. Baniya kami hong itra liya nariya gong awle hao bilani hong yu sedu sifir gong hama sedu warugu ma. Subuti numuti son leha dirgu bay. Subuti numuti lagu hilani hinya la lau son ariya ogua la lagu niwa huma. Aga kuduwa huma rukuma eri lupri katele aniya guwa bay lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dirgu bay ligibu ge nungungiete. Harita wa huma yu lubay tele aru dao bay hong. Fala huma asakri ha huguya me. Ano magagudon. Nid bahuwago kei liabi haba hiwe ritulipidi on orahon. Lausun lira, anyen fiyu gurigi hagana gwenye sarudisi, amadase yon hamagi ruha taurabon. Hagiya, ebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutinya, hadara gubadagu harutu. Ani magidaru nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yoluma hagibuge lani angheli.
8: Le garige irugutilu la gambu, Agamba leile larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburi haluang helile tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gong, aule sandu bay, legien inare ni bay, legama balin ligelen uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara te la doru ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subuti ni muti sun le ha daru bai. Roa din apa benna da anji hegi bugiye, le la se ni aba ador. Latika lau son lo uwa la here, adiga adan gaso lau nungumati, ani gunfli tun numa. Na dugu balu hayabi lani bu mafi haye banya, harin bu manya lagu huri mama, ani mababa re dundiya, kai silani bu gungiye. Aba me na utoro kwa uti ni hegi bugiye luha subi turuni lau kuwi lanu muti ni apanya, isi ya tiendo. Areta kwa mali nuruma di luga gura sumuma, ila nareitu patua lupai, lwe litani ocho wakuni le nubi liabi luagu su upou, luho ocho wakuni wa soha upou wakubai. Matisa bini abi, agata hakumi le huma bai, walamu ga abairu tihiridi huwe. Aganya lutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyegi, abe managuru tani liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Na brudo bengi ya iseri niri hawako.
8: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
7: Babur haluanghe le letita bai ligilis to laodi isea bong. Baringa gamehong, itra liya narinya bong auge fenti bungfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sung kati le ladugu bi bungi. Subuti muti son le hadugu bai. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hukwe. Tili gube hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madiletun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum, lagu namegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi gubai dimuni hun lung hagai ha golu le afun howali lagu watu gemeti numagi. Lung risi huma le tima timati, lung in hagai ha dagu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lu ayah ni lu hiji ni lidon hago lu hari ini. Ebe cenu muti hari se bayano lau idere. Aku dah tahu hong. Lu ti lu bayi ti seri huma asate hobi ame. Anah bena bu naku ahanya. Le agam buti lu malah abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma holy dia menuma. Agani lu tinya ni cukup baru hong numa gua lagu lala na naruiha. Itra ke naganya hong aba nanyoro luma nugu si lagu lala.
8: Le gariga iruguti lu lagambu. A gamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4.
6: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu siyele. Le abi tumala lile itere bai kei tumala lifidu, le buga adimu leha bai nu, aba larinya gunu.
7: Wariba nyahu, naragu dali kate lebre lubi la susretun, lari kinye buri lebo.
6: Lida ora ligia, aba naredenu labu ge lubafu isifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyun luago. Italinya kama aba dubu miriti le hasupu o koruna lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halagiligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urui ligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani. Nyenya nu wei gadri wei ayamutu nyun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Lege lala urua iligia afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa geye gwa lau lala narui hani nyenye nukadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hakibugi kihanagagi. Lefurumi yeti hadage italiye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas ugir. Leheruwa itar le ligibu kei hakibu girige. Lehagadru itar linya kei aba agilaha mahati. Gadru gubay hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna digi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
2: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage frubi tida. Viva ligia weto anile lube liabi.
6: Sagti hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengirini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wei gadiri weye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringa.
2: Wabureme wabungite. Garicha tibu lumberesi biruni uweiriguni inebese lumabafu. Laduga buhuya adugubali sunkate.
9: lau bunda badege, lau ginye bunda anihi lubai sunle anihi bai.
4: Apocalipsis capítulo 5.
6: Abat narihi aba libur hobur yung mutu lida luhobu le longwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li re.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés,

0: Jerusalem, Luigi, Oberlen, Yenge, Lubay, Labocha, Weyo, Abba Haliga, Harinaga
1: Hagesa Haruay, Tehuriulia, Agua, Hobe, Ariha Omaru, Luaruguma, Lege Oberlen, Yenge, Lubay, Labocha, Weyo, Wayabi, and Luahu, Drogulu.
0: Dale Lagambuni, Urue, Erodes, Catele, Abba Medera Guaga de Halila, Hosu, Jerusalem, Abba Tilaguaru, Honsun Habuti, Gufadir, Gulida, Hafin, Hurio. Hamaha arufu da habale le rudu Moises hongrigia, aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo, aba harinha golun.
2: Belém, le lumu aruguba e judea, la diga itera linha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea, buguia aba lida geoburu gueri gutimati lida amuole, la usum binira, la diga lafri duba aba abuti bidange, le lube loni giruninha no mutuni ha israelina.
0: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu, aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu da guagu le warugu ma tungu hon. Aba ti lounahani a Belen, larinaga hon.
3: Hei ba, aba me haluha ni irahe le buidu, dame le darihu mali, hawisara na me, nyundu namu aginye ahudura gualu.
0: Larigea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dago aba lani bungyu anhele lungu wa lun hose lida luenedi, aba larinya golun,
4: Saraba, waruba irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehiki. Aba meherega nudhieni, darime nawisa nudhieni. Ladiga lalu wa hali erodesi irahe le, lulafarumi ilakubi.
0: Aba ati lasaru hose, aba lanigani irahe tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede runyeni dari longwe erodesi. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liyumu lugugye profeta.
4: Sagana mutimirun, Egyptu gi.
0: Dan le ladari ragubai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sun irahin, ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara lian lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
4: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama li hon, ladiga hilagu wa hamana.
0: Lari ya lon erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egyptu. Aba larinya gulun.
4: Saraba, barubai irahu le tausun lubuchu. Giribu humaha geyo Israelina. Ladiga kilagwa ha abuserube ya meha hafarumi irahu le.
0: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu ha geyo Israelina. Dale la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugushi. Aba la nufu dedun li din yehen. Aba la rin wagunu walun lida uenedi lu lidin galilion. La chil renyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bay galilia. La susere dubay sun kate le lu lagun fuliru le harinyagu bay profeta gu luago nazareti na la Jesusu.
5: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia, Aba le abi Juan le abadi se hebe a puriti a lida fulaso magaira wati hudia. Aba le ringa go lida la puriti ha.
6: Asakri ha huma. Nadiga yarafa le la ruin ha buingi.
0: Juan le ligele wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
4: Agam uati lumala li aba kirigia agora halida fulaso magaira wati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo la dera kuhuan, liabi la griga lirana wa guero, chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agamba lapuriti ha. Danti ha le hagufa saruni hafigon, Aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang la gustarag haya la grigia lida gietia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi seirun. Aba larinha guhon.
6: Arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni. Logu figa ule lumbe liabui. Ausere huma abuidu. Arihua la mga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma idagwa ladugu wagun Abraham wagi. Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sunwewe le mabui du tili chenwoti aba lagudun au lauduna na badi sero arufu de logo sakri hadula an itele lumbe lien binarigi la badi sero badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anui haru lichobu le luhaburu La ruma da gdu bai trigu, aba me la nua da hani lida ge saga di ma bai hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me saga di le ma bai heli, lida watu ge meti le menyi gu chadi bai.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ye bai huang labadi seiruni, aba la ringa gu Jesusu.
6: Au lu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
0: Aba larinya gu Jesusu lungu.
7: Itara luba kwento. Ladiga lunti wadiga nile lubai bai bungi.
0: Aba labadi seru agaduni huang Jesusu. Lari gya labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larini ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li siyelu gya.
8: Ani halere le hinsi ebo inu. Le awwe ome gu landugunda.
5: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen ari abumaigiga. Aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadu aba loucha guni. Larinya galun.
9: Ahen lirubu bai bungiu. Saligu agita bai dibu le feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
10: Tarin hare le nenu bungiu. Mamaru bai tau fein ha bagri de grigia. A bagri tu baginya lau siun dumure le larinya gu bai bungiu.
0: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
9: Ahim dirubu bai bungiu. Chuba bai yage luhuna bu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulun huni giru nibu. Hanaga bati bu haha buru. Lung macho gara bulan bugudi luagu dibu.
0: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
10: Arenga tugin lereru bungiu. Mocha gubai babure me bungiu.
0: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun lumaburi luwairigu. Aba la rinya gulun.
9: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
0: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
10: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
0: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu lo agwanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere dubai sun le, lu lagunfule ru le labriha baimeha Isaiasi, lemeha profeta le ariangubai.
4: La geira Zabulon luma Naftali, lida luma lubagi barana, luegi ergo le nyengi lubai labong chaveyu libiti Jordan. Galilea, le nyengi lubai agana vaha mama banyakuri. Kui ha meha lida bilukuriga, ariha di aba ome bularubu. Kui ele meha lida bai lamunyonga, lalina ovene, arugonga lida valihau.
0: Luma gia dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga?
10: Asakriha huma, ladiga yarafa li larua inhapongiu.
0: Eibuga inelinha Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giribe Pedro le aba Andurese esenia ni habagari bei haguriyeti aba larinha gu Jesusu hon
10: falahumana aba me meseni hadun la udre ana harugado me kurigi anu lunani kume
0: furese furese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu memere Jesusu aba ya larihi biama gamule nuguati Jacobo luma Juan direze bedeo. Tida yanu aba ogune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguoru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani ugano buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesusu lida sun Siria. Aba hanigani ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guaina riga sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagoen hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gian. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loege obo ilen yenge lube la bocha weyu libiti horda.
5: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
10: Ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bain hon lun hebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu guras hon. Ulese watinha ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha lamabanya ani magrabu hagia lun hadigni lugunda habungi yu. La diga lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bay bungi yuhon. Fulese watin ha haruma banya anigi. La diga harihi bay bungi. Fulese watin ha watik marido banya luago darangi lag. La diga laguaru banya bungi yu keisi lirangi. Fulese watin ha sufri rubanya ibahoni luago hadugani lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon laru in ha bungi yu sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luegia, nani guhuma. Gunda nyu huma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ti cielo, itara linha mehaginha eipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
0: Aba la sigiru Jesusu arinha ga?
10: Itara hinha keisalo hon lila na ubole, gamalumon, ahin leferi dira salo lubasuan, Kaba gye un hula, o alime hula ni ka un loidi gye lun la guruniwa, aba me hadigre go ni gurigia. Itara hiya ke lampu hon lila na ubo le, aba uburu go le luagu ti aba ubu sinya ti laramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gye aba lampu lun lichigu nu watabu gye aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hao sun hamuna dabanya. Itara huma gye, Durungu wago da humehi lampo hata gurigia. londa me la harihi ni buiti le hadugu bai aba megi hadimu ne habuiti loagu wagu ci bungi le sielu bai marita ko komati loagu ni abia la agidere li lurdu moisesi ni le harufu du bai profeta go mama ni abia agidere ni abia agunvlire ni nara lo baiti hau loagu ni hinguar galiligia la sielu lomo ubou magidaru bai ni aba punto ni aba lectura Lita gien li luru du Moisesi, darime lagun fliru sun katei. Ligia lelu bei ishiku ti me bere seni, luagu furume warga gu madi lita gien luru du. Ibi ni le la nyura uti mabai lita gien. Arvu dah ligia hongri gien lunha dugu ni li bele la dugu bei. Nyura bei la nugun wa yagata sielu lita la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bei lau sunburi gu madi lita luara gu. Itara gien ya la rufu daha. Wairi bai lanugun wa yagata siyelo. Nariya hare hon luwako ahi la mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei ya rufu da hatinya lilurudu moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yu siyelo. Agamba humali luwako rinyo waguwa li lameha hon hagoche go lu mafara ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lumo narihane hon luago furume warga lanlea gainti ti luma gurigi ya lile di lagusera guduwa ba. Leanegu ti luma gurigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma luma mafio gati. Itara liye lubaiti ahim banunga bidebe se luago unlani bungi ulatari ba unye ababarita guni luago anihi lan kate lida furume warga gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahi abunse era aba gurigi la nungu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma, luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupati gulai nyingine dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinyo waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narinha rehon. Luago furumia guwarga lanlea wama diruto aba wuri. Agabara ha lituma didas laniki. Abu lubaiti lafigo gito bagu lebonwene. Sagabai. Fuibai buwari iwa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buwari uwa. Buiti mati lu le feridiru ni aba lidage umega guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume guwarga lan le igiru tu lumari. Lun ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai ladiga tagamure don ligibu wagun. Aba tagano luma amu uguri. Adiga gada lumutu furumi yeti uguri agabara hane. Leginye agamari ditu uguri igire warga ladiginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago. Ariya wagu walame hon hagucha go lun hagun fliron lau lel hariya go bai lau afin yoru ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luago mulu muti la hafin yoru ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luguru uta bai waruwe ite bungi yu le weiri go bai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunye guwarigu amu kate hariya gu lwe lira luma ginyati mafia. Agamba adun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira. Ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba lobo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maile. baru mi lau biya maile. Furumi aguar gule amuri hati aba kate ho ma. Roh mi lu. Misi ka ho mai gie hanaga luagun le afure dehate ho ma. Agam batun gie luago ariya wagu ala me ha. Hinsi labu ma dobu. Liye regu dame baga ni bu. Au nariya hare ho. Hinsi ho ma haga ni ho. Bini ho ma ya me ha inya ragu balu. Adiga ho ma buiti ho ha yere ha buba in ho. Afure de ho gie me lu bungi yo. Awago ha anabagu balu. Ha uriba bai au seruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chibungi le siyelu bai. Le ona ha bali weyu hon buitia hama uriba tiya. Ona ha le huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ha bubanya hon insi da hon. Kabagi afaya ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti gina salu friti ha gubra bali lisensi na gumadi itara. Ahi honu gini lubai hamada gu habusar wa. Kabui tu harufu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara gu huma lubai ti keisi uwara gu la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
5: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinaga.
10: Goniga huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunrugu harihun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hon. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsung ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagiya, hadiga ni lira, Lungrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadugu nilira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le arihubalin le hadugu bai labu gen libidinwa, liishi kuba hafayiru waha. Taginye le hafuridu nubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi kipo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, lwagu lau la ha dugu ni lira ibiha ha mali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lu bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lu hagushi bungiyo le labu go bai humanyi. Hagushi meti bungiyo, Le arihu bali le hadugu bai lida limani liishi guba hafayiru waha. Lida le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumri ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi yu subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wawuchi bungi yu lesi ya lubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu weyu wong ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati wong. Migira bawa lu wabur halidon awucha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wairi gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubai ti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigong.
0: Aba larinya gu Jesusu.
10: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagiriga lau hayunaro ya laa. Ugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jawubuwa gulenye lubega yara la hahu sing hamutire ani gagahu dadiligi yakate legi nyehi lubai gayara la hebeluru hiveru tin lo hiveru ha ondar go huma irisi ni cielo legi lubai sinyala hahu sing hamutire magahu dadiligi ni kata me belu hagi hiveru tin hiveru ha nye la dega legi lumuti hirisi nye nyungi nye hani agu le lampo bai ugubo ani lubai ti buidu lubai bago Harugo ga bai ginya lao sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago, lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gien lun, li yere go dame le aba lun. Uwa ra guaba iluma aba hada gien, lisi ke meme beresi ni luago le aba. Sinyati le seri idu nwa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toago dawgu to lumbo hadaru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tag dawgu. Arihane huma hontu nuru haa mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hinda genga yarabe lichu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia lan lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la daura gong kei fulure. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumburi kati le harita go. Ahin huguya, Anihi hugushi bungi yo sielu le subuti ha bubali kati le he megi rubai. Alu ha humai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun le he megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada ve yu luma guwa.
5: San Mateo capítulo 7
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hungurige ubu wa guginye.
10: Mishika huma haduro amu. Mishiku wa lamu guginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la roba ginye lishikuno wa hiduro. Le auba iha misraha lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri. Ani masandi humuti durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri. Sagane ilirara ife ile baguru kubayi. Ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugu ya le. Saga humi durusu le lida bihagu furumie. Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bihagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi megine hani peru la hagibu ge buiruhu. Tugugu wa hanyali karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gung hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luago bena, aba me ladaruni ul huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gong aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma. Gichi ga ditun, kati buiti hon hisani go. Gubu megi elishi ka hugu chi bungi le selu bi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun a da lubai ti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. Ladiga ligi ya larinya gube liluru du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tinye lida gen. Ahinti bena luma uma le nugu bai guriga lido ibagari le magumu chaditi, berera linya murugua mi betinya adari ruti. Goni guma hawi profeta gujetinya hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti ahimuna degen itra hanya kei animal guganyitinya. Uguya gayara beha subudiruni ya luagu leha digubay maluba hau tu baybe lidange hiyu ni igu titange guribiyu. Sunlu baiti wewele buiti buiti li. Wewele uribati uribati li. Wewele buiti sinyati uriba lan li. Wewele uribati sinyati gen buidu lan li. Sun wewele mabuitu ti li chanwati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagiya luagu leha digubay. Mama son hariyo gitenu. Nabureme luhe belur balan li donwa ruwe hani le sielu bay. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungyu le sielu bay belura. Dame la chiluru weyu lani na gusara guduni. Saragu banya riyo gitenu. Wabureme. Apuri chi hoti wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tia li dan biri. Adugu wagia saragu milagru li dan biri. Aba meti nariyo gohong. Ibidi yago bayinya dunu. Dise huma noi huwe le adagu bai uribani. Le agambu tina, adiga le le nubai bai, itra linya ke ya ba uguri gufuana dati, le adigu bai luban ligibo gudub. Aba liyabi uwa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bide kwa tau ligia. Le abu na gubi ligibo gusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakarabu lituago muna tuguya mala nari metaburi ha.
0: Dan lasu rubi la dimure ha Jesusu, ma luweiri hanigi grigi laule la rufudaha bay, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
5: San Mateo Kapitulo 8.
0: Dale la rai rubi Jesusu loige wubu, Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahudurogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
9: Nabureme. Abu busien gayarati bareida guagadinima.
0: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
10: Busentina. Areida guaba.
0: Kei larinya gu itara. Aba lareida gu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Maninga baiti ya nikaun. Nyuduri gu barufu da guabungu wa lun fadri. Rubei meidebe sele wagu bilarinya gu Moisesi. Lun harihi ni gurigi ya luagu areida guadi bula.
0: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba layumra gu lun itara.
7: Nabure me anihi nubuni ron lau sandi le deregudu. Luma saragu gariti luagu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Nibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
7: Nabure me. Madina tnalu bebelu runubyo. Adinya gu gubay dimure ya. Aba me larayda gu nubuin. Narinya gu bali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye na gumadi ha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dalen narinya gulu aba lu liabi nyibuit. Dalen narinya gulu nubuin lu ladugu furme gwe katei adiga lumuti.
0: Dalen lagambu bali Jesusu le larinya gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya gu honha afala rubali.
10: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narin hare hun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba me hanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida haruwe hani le siye lubei. Ainti haye be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon luweiri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lagiri hahari le luweiri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
10: Bai babubion, ladugu ba le wagu bai bafinye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luagu tuhabu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dalen lagunye dube, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifirugu uribate lu hesusu, aba lasagahanye sifirugu uribate hagia hawe lourugu aba dimure, areida guaga de lanya sunha sandibay. La susere dube sunle, lo lagunfuliru lemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago hesusu.
4: Barulugu kibasandi, gidale bagari.
0: Dale larihi bai Jesus lo agu saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna, aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lo Jesus, aba larinha gulun.
2: Maestro, busiet na fala ni bulenye ilu mutibide.
0: Aba luna bu ni Jesus, larinha galun.
10: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unye, gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwalgote, madarit na nihalia balana bala shagudei mnichuga.
0: Lariyaga aba hada gelani disipulu gulun.
2: Nabure me, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
0: Aba luna buni Jesusu, lariyaga lun.
10: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
2: Wubure me! Sefu bawa wadibira gua.
0: Aba launa guni larinya gahon.
10: Kasa wagu hanugu deda. Logu watafinya hugi ele.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
11: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
0: Danle la chiliru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yenu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Abati haguara hahariaga.
12: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirel bungi. Biabe sanga sufiri lagidwa lubare gelidane sufiru ni.
0: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lun.
13: Awa basagara, ikira bawa beluru hadu mwiruga.
14: Awa bure mefule say bawa.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
10: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufude dagun ha onigiru bale buiruhu. Aba hei bagun. Danle hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubayi hon buiruhu luma hon uguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
5: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyo ragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
10: Ragu bagurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
15: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
10: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na haule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
0: Aba larinya gu lusandi tiligia.
10: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle haribali grigia kate ile, aba tawairi du hanigi aba hichu wairi guni lu bungyo luago lichu guni ubafu le hon wugirinya aba lidi Jesus unyengi ya aba larihinina au le giri bai Mateo le aburiha balu on libru to agubriha tina meha lisensu na gumadi yu niya lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia dale lasigri bai Jesus unyengi aba larinya gunu
10: falabana
0: aba nasaru aba nafalaruni larigia yu liya Jesus eiga Sarago haya gieti ha agubriha bale lisensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulo gu.
3: Idalinya salegi bai kumaestru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
10: Amagatinha banya. Memegi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichigu baile wagu bailarinya go bungi yu tida lereru. Usenet ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama niabi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Niabi alu hanya gafigu tia lu hasan siruni hilikabri hausero.
0: Abati hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
15: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha nyabani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
10: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. Lachilu ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregi iru. Ladika dame le tadinyo ragunto deregi rubon, aba me ta heiri da gunto nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri dun heiri ti. Sinyati gini ya teseruno diwen toi sergi iru li dun guero le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonshu guero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri li dun guero iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
0: Da nyenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
16: Sumle towe ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu nibuwa butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gen. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
17: Lahuru guha guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutung.
10: Raguba gurasu niragu. Arita guadibu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Dale la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya guhon.
10: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluwago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama wugiria, marihi tia larigi agua reheina itara.
18: Gudeme wa mabu, bugu yele laduga wagu Davidi.
0: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliri marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon,
10: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
0: Aba harinha gun.
15: Aha, afinha tua, wabureme.
13: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
10: Itara lá kei ligaburi afinha.
0: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni hebei hon. Kei hafri dunye ingia. aba haba da guni le la digi bai Jesus li da sun fulasu ge yegulo dale afri de na hama lige haya bi fiu grige lo aba wuguri mariya gaditi gawaguti aba sifiri wuriba aba haya bi lo lu Jesus lari ye la sagaru ni Jesus sifiri wuriba ti lige lo mariya gaditi ligia aba lagume seru adimure aba lawiri du hanigi grigia aba hariya gun
11: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Haringa tifariseo gulwago mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugube ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luwago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nye grigia. Aba hagude me dagulu, ladiga nidiheri hama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhun lani disipulugu, habugri grige hagia.
7: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmiti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmiti ya lun halubaha.
5: San Mateo, capítulo 12.
0: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ine lia Jesus o hama lani discípulo go labad na guanade. Aba halama chulani discípulo go, aba hatu halile we trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo go katele, aba harinha go lu Jesus o.
3: Anya hati abani discípulo go adiga wadagman le mon lumuti la digan lida luwe yuri mera aguni.
0: Aba larinha go hon,
7: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banyan luma. Aba le belu notidan luma bungiyo, aba leigin tida ge fento sa agregubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banyan luma, fadiri guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Narin hane hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwa rigatil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yengyen aba wugiri hilali aba luhabu, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
15: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
0: Aba larinya gu Jesus hon.
7: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwe ire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayera ti lube ila dugun buiti lidan luwe ire emera guni.
0: Aba larinya gu lugu guri ligia.
7: Tulebe ibuhabu.
0: Danle latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge. Aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guaga dunia sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenla. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubai profeta Isaías.
11: Aniha, nibu enlena nua di rubai. Lula seri di dun nu, le hisinya bai nu, le au bai nagunda, linya bungi. Michi gu bai nari sifi di luar. Aba me larufu da hong necha ni ku, ida luba la ganyara la huwara du ni gibu di. Magai inda gu bai, maguwara du, marenchu bai umada. Gudeme ha bu bai hong girigi ha gudeme banya, ke si aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene.
4: itra me luba darime adiga lali larue hale ura guabe aba me hichuri nechani hemeni di luago
0: aba tilanigini wa aba ugiri lu hesuso mari hilia madimure ha loye aba sifiri uriba aba la sagaru ni hesuso sifiri uriba tiligia lidagi aba larihi adimre heligia aba taweri du hanigi sun hayemba ya aba hariyago
2: aniha funa sala diga wago bai dawidi
0: dale hagambu bali fariseo go katele aba hariyago
7: ugirle la ulubafu beli sebu le mafia le habu tiku sifiri uriba tien la saga hay
0: kei subudi lo bali hesuso le harita go bai aba lariyago hon
7: urume waru garu hani le afani rago te lo hagenda go hama kwa Lagun Chibuba. Ahan yagin yafani rago walila na aba uburugo o aba lai duhenyu no laduga uribu sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa naru gafani rago bay anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gato luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifi rugu uriba tiyo. Ahin itara linya lubay kati ichigo bay ubafu hon ha hani go loha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi magura gu la furumi. Ita la rugin luga yara lala nugu ni lila gu. Le mama bayi numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bayi numa, Chagago wagudati. Kuguya, aninya gaton luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia naninya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le haninya gubay gurigi. Ahin to lunha dumreha uribati luagu sifiri sando, sinyabay ferudna wala figo uligia. Furume guarga ginya le aninya guti furume guarga kati uribati nuago au le ugiri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidu bay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidu bay ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubay. Harasa hewe hugie le, siyate dumre hakati buiti uribati nga, kati le bui bay tida anigi ligia le niyegu bay iyuma. Grigia le buidu bay, kate buiti le riego bay la duga tida in la nigi u buidu ni. Grigia le uriba bay, kate uriba ti le riego bay la duga tida in la nigi uriba ni. Nariya hane hon, luago dame la chileron luweyo ya guseru ni. Son grigia ge feba nya luago son timuri mala ti le hariego bay. La duga luago ba le bariego bay bagusera guduwa. Ligia barufu day ahin gadunu bu bay luma umadunu ba.
0: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
3: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu dey luago luma gila bungi ubiabi.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
7: Gurigia uribatia, ani magunfli runtia amuri hatia seini, gama lumu michi guba yamu seini hon luidiga lea susardube lumu profeta honase. Ladiga keilerederun honase uruwa weyu uruwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguri garawarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu uruwa ari bu. Hami haga nubanyan nini ve, haa saruba lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gun haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri ya guserunni, dame le ha gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gun haduru. Laduga nyubu ito lida gie lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu maba iti alwaha lemeragu. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tida nuba tonyengi lubai nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurigi bugaligi ya kaisi aba muna to malato. Abuita hoa aro, aranse roa. Aba ti lidi,
10: aba lea bi hau sedu sifir guri batin segur lau, aba hebelu rusun hagi yaga na guali dan guri geligi. Uri batin maha liti lega da bali segur lau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere dohon guri giha uri batin halani na dan le.
0: Yengi li Jesus adumri en hon guri giha, ligeti abi lugushu hau lamule no, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesuso,
11: anuhan buguchu, hamabamulenu.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Que jurio wey gutien. Luma aba wugri lesubudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi luma gumade mati, luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibugion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, lariaga.
2: Luagu bareni, gumade mati. Luha diwa lau darangi luya wagir. Buiti leibugu sunkate ya. Fulasurugu sunwada labge lichu bao. Ibihe wamuti sunle. Ani serimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu. Amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu. Bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu. Lida sun fulasu. Ligie ginye aban hadagye. Lichigi dinabwe. Hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubaiti wari gudunu. Aba yebe wabuseru wagusera gudunu lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunu paulu. Subudi bamugai inarini luagu sunkatele wariyegu bai luagu.
1: Ariyega teginye huriyo, buri hayen bai luagu inarini la sunle la riyegu bai teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lu pabolo, lu la dimureha. Aba la riyegu pabolo.
3: Lau sun nugunda na dimureha nuegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara tibalag daha ahen inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwey gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma. Ni achagara guagadanya grigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigia ha, siyati harufud ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le hariya gubaynuago. Ao gufeset nabu. Luago neserebidunya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinyaga luago yeni la. Gama lumung afinyetina luago sunle. Buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha haburi abai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luago bungi unuagu. Luago lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haaguribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na. Ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagirubudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le templu rugu larigi naruma dagua gudun nungu wakei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen templu rugu, uati nya sarago grigia nyen nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumba in harinyaguni, ahe inihi lubai lunti hariyaguni nuagu. Odi hariyaguni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugye nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba veyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguaragu hariyaga. Hagusera gudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasaruba la hilanya lidage owena.
1: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madima tifelisi. Itera linya, dale lagambu bali le larinya gubay pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arinyenge inaligia.
4: Nagusera gudube uguri le, dame le la chili nugumadi lisias.
1: Aba ti larinya gufelisi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulu danwayu, gama lumon, lu furangu lan, lu gayara la haudi lumadagu arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu guseseria, aba lagura gudun luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, luma luago tiweyu le lumbai lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dago felesi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mundo kunyi halun banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai darugwa li lubungi tubo le lau harihi luma hasamina lumari hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wa pulijiha lwagu Yesu Kristu wa pulijiha keisi wa buriame. Ananiyaga wa muti lwagu weseri bidarigunya la hun lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wa wagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri le nguga madaru tibena wawai. Anihin da weri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunga dan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jarafa nyuwanya lung wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibuhi. Italalian lubaiti lau ladigi ni oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
2: Afinyati,
1: nijena tinu rehama. Itara afinyati wa luagu bungyu lau meme li Gabri afinye ni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me lanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha iresi birubali lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le ari huwabai, lue dige luagun le mari hiwabai. Ladiga sun kate le ari huwabai, gas girati, gama lumo le mari hiwabai, ligia dura rubai lun sun wada.
3: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagu buke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagari da la ugubu le wawagubai, dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tau. Le wabuse irunbe lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni giti wa lubo iti sun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wa finyeru luagu, gama lumu hemeni giti wa lau sun hamuga himi wa mani lum vigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabude mesun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le.

0: misi ya tibuingiri ugu chilinhu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihini kata ile harihubi lumapanta ulogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitelaa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danlaan linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bay. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiru ni irahu ibidi yengili ugushili hon. Haria kubanya logo Jesusu la buingi irahu subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara herederu baginye lida ama luma buingi irahu luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni la rufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liyabui kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu awany.
1: Primera Juan. Capítulo 3.
0: Aria huma luari visi lu bungi uguchili. Dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahin bungi. An inari ni logo lirahin wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundo ibidi ejili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahin hadi wa bungi ugueto. An ilausun marufu dungi li la mwon kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti lilurudu buingio. Lugundu lo kata ile figo ubai, ladira wagua lilurudu buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo yifigo marihi lagi li Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahitile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo, lo lagrin chaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lirabu buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubai, o misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani ha uga nule e. Hagan bu ilume ge frumi etida. Lu hinsi e gua wama wama wu. Mau lumuti itra wama kai kai. Le me halani gubu imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woi ge lafare. Lugun duuri ba la me halle la digu bai kai. Ani bui ti le la digu bai lamule. Ni duwe yunu. Mawari data hani ge ahan ayere gu da hon lani gubo. Sigha diwa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insiyati ya waduhe yuloige Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa lan ni aba gafara hati lugayara lan gabagari lan le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ilan isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lun tiginyeti waharun lun vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ilan lemeke irun liduhe. Ani midere gun lumuti. Ida lubagia anihi ilan isi ya ni titan lanigi lubu ingiu. Nirahunyu mau lumuti wajumaru rugulaa visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari irun wanigi duru wawagu ni duhe ino gayara abai wajabu indigibu kiyon buingi ulau vemeni gini luagu. Logo lichu kubai laa sunle wamuri habai luma wawu lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingi yon luwafinye no logo Jesu Kristu le liru. Luginye insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wawu. Ha gufuli ribali lau lugumadi buingi yon agana watinya lida buingiyo. Agana waligia buingiyo hada. Subuti wa muti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wang.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo buingiyo la adimur heboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe. O mama lanligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifiri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifiri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifiri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafia sifiri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahabu. Lige lebu boi, agambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingiyo, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiyo, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yalu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luwagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule aba naguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingi uitara. lunti ginye insiego wama wamawo. Uwegili ni yaba arihiti buingyo, lausun lira, ahwa insiego wamawa anihi buingyo wada, ani itara linya warufuduni visi habu sunsui na gubay, lumbuingyo. Aniha lebu begayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma buingyo, ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru buingyo, arinyaga wamoi logo lula la salbaru nu alono he buingyo bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubay logo liru la buingyo hesusu, la bagari dunya lida buingyo, ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabuin asubudire luma afinyera logo insinye wama lum buingyo. Isiani buingyo, ani le abagari tuli lida isiani, labagari dunya lida buingyo, ani labagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabu ilu insinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseruni, ladiga wabagari dunya la ja ubowogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ani uwate anufude. Buga lumuti isi ani tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwagi lirigu linya isi ani le tima tima ati lida. Isi ati buingi uon ladega visi ani dolufrumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ati buingi unu ani misi ati libiri lun ye ati grigia ligia. Lugundu ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siyabwe gye hinsiye la buingyo lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsiye aboti lu buingyo lun tiginye hinsiye la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinye banya logo Jesusu lan Kristu boye age lirahunyu banya buingyo. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamo ile luboiboy, hinsi ye ama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunu ale luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habu ni bay lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesusu la li rebu ibu ingyo, ligire gunye gayara la ganye iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligye arufu tubali nsun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubay grigia, lun titima ati lubayiti, veresibi runi le larinya gubay buingi uguana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingyo logo lirau. Le larinya gube buingyo logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbe lirau buingyo luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingyo luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon kukuya le afinye bai logo lirau buingyo lun hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume kwa rugu kate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itara kai wa subu diruni logo agamba lani buingyo wafuri yedun, subudi wa muti ginye logo launabu wadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigye ligia. Ani hifigo lani na oveni. Malati lulafure idunu wa lun buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigye lan le anigibali buingyo kaisi lugu chili Mwen pou goutin li dan figo. Lugun du konu ki lumuti liroy buingi. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti yomuti logo lani gu wama buingi. Logo labu gen yanu lan lubafu mafia sun a lani gu banyan ubo. Subuti yomuti ginye logo nyibu halilan liroy buingi ubo wagun. Ani ruha lilan gufuran da wun. Luwa subuti rini buingi le tima tima. Wabagari dunyan le tima tima ti lidan aba luma buingi. Kaisi lidan yendi walan aba luma liroy. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumuchedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamaru gnu. Hon ginye sun ha afalo rubalin kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga. Inaru nile tida bay wanigi. Ani le lun bay wama bay la. Sun ata. Binilo buingi uguchili. Luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi areini. Agute mehabu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lungwa bagari dun. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna bun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huwa digumari logu Kristu. Resibi humayme afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu daha Kristu anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe achili raba angrige humo mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate ilunti narinya guni hu. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabu. Toa ginye lanua dirubo buingio itarala.
2: Turu aligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hanyogara da tobu numada gayo le hinsia bai nun le gumuti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu ibai hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu. Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranhunyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lidan serviduni le badugubai, hon waduhenyu luigen Jesu Kristu. Hon timaha lila na amu vlasu. Abagda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabe logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai wetenirun hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibai lugundo busienti abuti lansuanda ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu lela digbe adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu bogu din loilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti ani mahaligia luheresi biruni yamu aeresi birutinya abalabugu ni alida age adamurini le tani ligilis numada hinsi etu nu mafala rebo ehempulu uribati le adiga wamoi le buidubai le adiga ti buiti lani kubuingiu ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu ani inari ni logu buidu la ligaburi gefenti waginye logu kati ile ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai gibeti yebe lunti narinyagu nibu gama lumu mabuse runtina abiri harigu nani lugundu agurabatina narihini bumadise abameti wayanuha bumala darangilo mabu igahanya umadagu jana bu ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyibanyi.
2: Kata ilebri larufu duboi bungiu luhuan. Capítulo Aba. Anihabri kata ile la rufu dwai bongi lu Jesu Kristu. Lu la subu de regadu ni hon lanigu kata ile buri lumbo ila susere du madise. Subu de gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, la ulona hanilani angeli lumu lu la rufu du ni lu. Ariega lali Juan inarini, la usun le larihu bui. Anigefeti luago lugano te bongi le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungi le vima bai lumage lubarage lagumiseru da. Vima ligi ya gueto ani lelo bai liabi lumagien hamagien sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyuta, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulu lusunda itarala. Anita Kristu duerigu harigu bai sungrigi ibni gi hafaru bali hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu itara luba
4: au alfa bai luma omega la huma se haluma la huma chugule sungkate tinya la yimu bungi le sunti kapa le mima bai luma ge lupa ge la huma sunta mima ligi ge wento ani le nube liabi
3: au huan hidu heluigi Jesu Kristu kafarat na huma lida la ruhi habungi sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmosu. Luagi na puri cheni leneno bungiu le la choru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanukara da tuguya hontila na sedu li gili sita lobo bon asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Tumalodicea.
3: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafalu lanigwogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguru na lau luha bulle lowen aba lania guno.
4: Manuhu te dagu aba au furumi ati bai au abumu honi ani le mima bai hilat na meha gamalumu guen ton mima atna lun sulda ani hi ligali owe ni numa luma ligali fulaso le nyi hobe hilagwan abur hobe lupe ti le pari hobe le gueto be luma le lube la suserdo ani hal ani chi hobe sedu warugu maha pari manyalita no ule nowe luma sedu le busanu de lugol sedu warugu maha guia sedu tani ligili si angeli sedu ti le busanu de lu agia sedu ligili si
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Bobur galuan le le tira bilig listo Éfeso bo. Maria ga mejo. Iterali anania go. Aule hau be sedu waru malinda no bule no we. Le guia ei bugu be la bag na wa sedu le busanu de lu le gol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le der huati marilu ma hagura so. Ani subudi no muti lo agu sinala hafa uni hau riba mo. Subudi no muti lo agu hosho bo huma ya la ha ani go me lo agu apostol go hama. Ani mama apostol go hagi. Ani dari huma le lo agu ye hama. Gagura so hagu. Ani supri huwia sarago li na huwadi marino ago, mabucha ruga huwago. Lausun lira, ani nga ba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi hu keme ya furumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma, adiga huma ikati le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ya hasanstra hikabu. Lausun lira, Lagu ni hufule se liere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma buri kate lele hadigu bei, legia iere go bei no.
5: Le garike iri go bei lula gambu, a gamba lele larinha go bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: A ganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tinti di buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita bei legilis to esumir na bong, banya gameho, Itra lian nariya go, au le furumi ati luma le gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina la linare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre ya hama haariya muma ya lagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi go hama mafi. Manute da huma loe le lube ha sufri ni. Ladara guba mafi fiyo hada gye furisi rugun lulocha ogono hafinya sunhu guye. Ani hasufri ruba sarago, lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
5: Le garike iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinya nariya gu, aule gama baru efeito gagiri bon, to piango bon amana. Subuti numuti ni elwa ulida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafia hagano. Ane lao su lira, numa meme nyedu. Ni ruhumagi le hafia nuago. Ni ibi ni lida le la farube ya tipasi le kefebe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ani burikate hadiga magunda tina lao. La wanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo. Hama banya higiru ni kate leme halaruta abibalamu. Le ichi gubaiti muri, nubalaku. Lulafiko gutuni Israel na lao heidi eibi nile adagara gutuwa ti honguario. Luma luhabagare to lita ahoruhani. Anya hingini hama bai hibiru ni kati lebu li haruta wa Nikolai ta gubuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madutu huma iter nidu ba huwago madise. Aba menagayi ta guhama gurigi hadugu balibu li kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mkine.
5: Lega rige iri gubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi utu, neyo tutu balida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago. Le ibidi ya tini kaa on lue dige lono le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti ya tirabon. Baniga meho, itra lia nariya gong au le lirau kungiyo le itra bai agu kei watu ge meti. Le adi nuguti kei bronse le iri chawa guwale. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere gitu un lau hagura su, subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti huen to loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Hagambu no hesa avili to ari hagu un lau profeta ta ani mama ni. Lu teyedu ne grigia, lau taruta aho nani gulu haga non lida ahoru hani, luma lu heigi egi ni lea dagare gudu wati hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru nitigabe, Maha giru tigiru ni tahoruma. Ninaru hao, lagu naguri gudaru laga banaru hon, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagu. Itaraluga tasukiru ni suni girisi, lo subu di nani lebe arita woni lo matebe anigi aba na fairo ni kala aba hita ge segule la dubube ahibi hati akira banya ama falo rubali ya ruhu dani ligia machili ni yegi asubu dirile umbe haguara lilunu yage kate ilani mafi nichu batinagi ama nuluni hawago goni humele humati dari niabi agani nutia adiga mame hamai mele na busa rube la dubuan dari lumo lebeha nichu gubo ubafu hon luagu guri nechami itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no apa me haguma dero ni nechami guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurao apa me hamuri guta guni kaisi sauti ya rule lau timo nichu gubongi ye walugu matolani na binafi hon
5: le garike iru guba ilu la gambu agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluan en le tita me ligi histo saro disipo. Mania kamme hon italia nania go aule hau belani bon ju sedi si fir go hama sed waru. Subudin monti son le hatu go. Subudin monti la hilani hin la la son ari o go la lagu miwa huma. Aga go tuwa huma ruhuma eri lubri katele ania go ba lubare ge longe. Ari hanali lo agu muwa la le hatu go ligi go ngungi te. Harita wa humai lubai telaru dau bai hum, pala humai asakri ha hugu ya men. An hum maga guto, nid bahu wago kei liabi haba hiu eri tulipidi on kore hum. Lau son lira, anya fiyu gurigi hagana gwenye saru disi, ama da se yung hamagi ru hatau rabu. Hadiya, heiku guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hum. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libru tolani na ibagari magumu chaditi. Aku dari gunung yang kaisi nani uli nyubu ke nunggu cipungi lu mah gibu ke lani angheli.
5: Le gari ke iru guti lu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bong, bariya game hong. Itra liya nani ya gong, au le sandu bai, le gien inara ni bai, le gama bali ligele uru bai tabi, le uwa bai ni aba gayara tila doru ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subuti numuti sun le hadiru bai. Roa din apa benda darani higi bugiye, le lasi eruni aba ador. Latika lau sun lau wala here, adiga adiga su lau nungumati, ani gunflit nunuma. Nadiga balun hayabi lani bu mafi haye banya, hari ngu banya luagu huri hama, ani mabaga le turdiya, keisi lani bugungiye. Aba me na utara kwagu dini ya higi bugiye luha subuti runi luagu huye lani muti niya banya, isi yati yano. Aida huma li nungumati luga gura su huma, Iga nareitu patuwa nubayi, lwe litani ocho wagune le nubi liabi luagu su upou luho cha wagune wa soha upou wagubayi. Matisa bayi niabi, agda hakumi le huma bayi, walamu ga abayi rutihiridi huwayi. Agani rutinya, nichi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru zutigia ya menyingi, abe manaburu tini lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bayi sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobayi nye iseri nili hawago.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi haluang helile tita abai ligilis to laodi sea bon. Baria game hon, itra lia nariya bon au ge feti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugubi bungi. Subuti muti son le ha dugubai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hibai. Tili gubai hadan hamuga wasu gubai hadan la. Kamalumo, e bashar gubai, madilitu, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon, lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuri hon lu hagayin ha golu le afin howa li lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gini hagayin ha dagu harutu numa, lu hadore gun lagu hasurusu ha. Lu ara ni lu hiju ni lidon hago lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arbu da hao hon. Nuti lubai ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalale, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau ligye me numa. Agani rutinya, nichi kubo ubaro hon numa guwa luago lala na narui ha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nubu ti luago lala.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itarabai kei tumala li fidu, le buga adimu le habai nu, aba larinya gunu.
4: Wari banyahu, nanahu dali kate lebre lube la susre don, lari gie buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu gelu bafu si firisando. Aba narihi aba lala narui hani, si yelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linya, kamaba dubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halai ligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urui ligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani, nyenye nuwei gadri wei yamutu nyu luago. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urua iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifiri. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani nyenye nungadri gata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hagibugi ki hanagagi. Lefrumi etihadage itar liye kei aba niyu. Lehabiyama itar kei aba baga su ugiri. Leheruwa itar liye ligibu kei hakibu girigi. Lehagadiru itar liye kei aba agila aha mahati. Gadiru gubay hagiya sisi ngarinu luagu kara aba hadage. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna dage habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge furubi metidang. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagita hichu kukata ya gabagariti ha weiri guni inebesi. Lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lun sunda. Aba hichiguni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungyute. Garicha tibu lume peresi biruni uweiriguni. Inebese lume mbabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buunda badugi. Lau ginye buunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gdaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kaka tena boilu ladaru no libur luma lula heri tu ni iti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahun saragu. Ladiga wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula liyanu. Aba ti lariye gu aba hada ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahun. Ladiga ganyi ngalilinyu. Lelida giebe lani kuda tribu. Luganyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari ti hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nuliburu tuguya luha burugungye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adaga ragaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungi ute, luma lu hagoma diha ubowu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyo angheli kia. Hania ga lau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma ya taigu ni lumu kule hafa rube.
3: Agaba numuti ginye hania guni sun kata ili ladugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
10: Luma la tengi buni, nebese, uiri buni, luma ubafa yule nyumba ile ulala na roho ni luma lungu tu usula
3: abahariye gugadri kata ngabagri tia hagia
8: itarala
3: abahau.